Sakazo Kozi FM skathi njengamanje sithi mzuzu abe isithupha libumba nehora lesibili khona namsazana kuKozi FM. Basho njalo laphana bathi come as black birds, basho njalo bathi sibuyisele nemzimkhulu. Ashaya isithupha ke mzuzu isikhombisa ke limumbu nehora lesibili khona namsazana kuKozi FM. Hleli nomsizi bathi insizwa ke yakwantanga maphumulo insizi i-double barrel madoda hleli nawe kuze ke ushalana ke ehora lesithathu khona namsazana kakho uKozi FM. Sithi nje sihlele kamnandi ke kulana ke izwi lasebusuku sigqikini sentokazi la nomamdiya. Sisho njalo siyabuza ke njengamanje ukuthi ayikhona njengoba kunjena nje sithi hambaphi inqola yamasondo-sondo. Nawe yazi ke ngalesi sikhathi siyabheka ukuthi ke ngabe ukuphi, sikhipha amaboma wathi ukuphi nendawo. Ya sibheka ke laphayana ke bayazi ke sibheka ke iy'nsizwa laphana kwimpolompolo ukuthi sihamba kuphi kukuphi njengamanje zenzani kuhamba kanjani imozulu. Siyabheka laphana ke ey'ndaweni iy'ningi laphana ko-Cape Town kwaba khona ke umoya onamandla kakhulu. Safisa ukuthola ukuthi ke ngabe ula ukhona usafe, uhamba kahle yini naso. Besibheke ukuphawula kwakho engcingweni 086000 2437 okanye ngiselele umqhafaza ku 0791639874 0791639874 kula ngakwazi ke uthi ungithole khona la msakazweni wakho uKozi FM. Umulo.

Yesu ngoba kwangifila. Siyabonga kakhulu baba wethu ngcwele, siyabonga mongameli wethu, siyabonga dwala lensindiso yethu, siyabonga Nkulunkulu mbiyo, siyabonga sekelo sokuphila kwethu, siyabonga thembe liphilileyo, siyabonga thembe lingamandla.

0: Khulimo loqala no Phindi P.
1: Emzuzu ngamashumi amabili nanhlanu usheli hora lesithathu ekuseni uhlelo libo loqala igama lami uphindile wakaphewa uphindi P. Kamanxe hora singena ey'nkundleni zokuxhumana ulwesine sigcwele umlilo sigcwele amandla okuthandaza ngikufaka amandla omthandazo ngalo mculo njengoba ubuzwa-ke nje u-Aubrey M ethi siyavuma besingene kamnandi ngokukhanyisa ethi nginecculo siyaqhubeka siye ey'nkundleni zokuxhumana siphonse iy'nkathazo ivesi ovuka ngalo ukuvuselela omunye nomunye namhlanje ekuseni sanibonani ku-TikTok Live.

0: Ezemidlalo nokuthi udlala uAgripa.
1: Okay, ready? Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu 6 kuya ku 9.
2: Breakfast yokhosi.
3: Indumezulu yomcimbi iziyakhala Mo Sun City ibuyile.
4: Woza ke sobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhlaka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
3: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kubumnandi beyaqala.
4: Kuzobe kukhona imafika izolo, yangisana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
3: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Ithikithi limngenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
4: Ziyakhala Mo Sun City. Ungaphuthelwa.
5: Impela kunjalo uze ungaphuthelwa impela ke zobe kumnandi ngendlela esimanga zobe siphenduka zobe shiwa zobe kumnandi esi Rustenburg dumela ngile kai ba height kubere ke ndi tikiti hle ra li kupa hle
6: li kupa
5: hari batle uri li kwala ko ntle ri kubere ke ndi tikiti ti boli batho ba ko Rustenburg ba ko Northwest bantsiba
6: eish Ayi okay kulungile mfethu all right akunankinga mfethu
5: nangu simthwe ngathi usufuna ukuphawula
7: siyambona umuntu siyambona umuntu ofuna ukusebenza no ntatethu
6: ake ngibe ngimfonele ntatethu nje manje simfonele sidalwe ntatethu so prachos
5: ngeke ngilungile mphela ke
6: ngeke uzongena ujumelanga awuzongena ujumelanga
5: ngiyathi kuvuka ngo 4 like ngeke ngeke ngeke ngeke
6: ngeke mfethu ishe
5: Ah, ngeke ka kotengwa.
6: Oh, sikhronyiwe lezi
5: shaya. Ngabamba sona kusoda wena. Bathi dumela ngathi eh.
7: Bangathi bathuse nje ungakhohla yonke.
6: Eh, njengoba bathi dumela siyamazulu sithi dumela.
5: Dumela. Ngale bathi dumela uthi eh dumelani. Kebe kumnandi eSun City Super Bowl eMrozaways. Abantu abathenga amathikiti bakithi sobe sikhona ukugcwala kamnandi siyobuka abadlali bethu. Sibungaza ukuthina nomuntu bethu nesintu sakithi bakithi. So thenga ithikiti njengamanje.
6: Inkinga umuntu uzoba anginayo imali yethikithi anginayo ukuthi winning at life with one life sizomnika imali yokuthi athenge ithikithi umuntu sizothi naye imali thatha imali uthenge ithikithi nomuntu wakho hayi hayi kupa le ithikithi
5: kupa reka le ithikithi Hashtag living it is
6: man. Ngona vele uthumele iSMS njengamanje ukuthi hawibo bengayazike le ndaba ukuthi khona indlela ukuthi ngizokwazi ukuthi ngilithenge le ithikithi. Angivele ngiSMS njengamanje ngivele ngiSMS ngisho ngithi one life funeral 33665. Igama nje elilodwa one life funeral ku 33665. Futhuma kuzibeke thubeni lokwina ke eyakhe ingxenye ka 50000 rand ubonile abantu beyidamzela beyithathela osebenzele ngubani beyithathela osithabile Ndlovu beyithathela umjida wayizolo konje ngizomkhumbula igama lakhe. Lalela simzama ili networking ngekho.
5: Hayi nesimzamile impela ke networking ngekho bakithi. Nawe enza njalo ke namhlanje uzibeke thubeni lokuthi sigigixabeze ngoba bashilo bathi budget sinayo. Futhi ka sifihle u50000 esinawo nje. Siyakunika nje. Siyakunika nje mhlaba. Siyakunika nje. Mazothola imali ukuthi uhambe uyothenga ticket, uhambe uyoba nanthi lapha e Northwest ke e Super Bowl. So, masibuya ngapha engomeni. Lindela ke ngoba ngenzeke kuba wena simfonelayo manje. Udlale nathi. Oka manje. Angu Black Off.
6: Hamba noTosh, bethi buya, impunyela ke manje, sikwenza impunyela.
5: Ayi,
6: caba ngoba sothi uma sikubheke emehlweni sithi ake simnike u2000 rand ngaphezulu.
5: Uyabona? Mawuthenje uvu, mawuvumini, thathi code.
6: Vuma wena.
5: Vuma. Vuma.

0: Yabona uma ngabe mhlawumbe uthothi ngikwi event njenga kwi last dance angene uNasty C stage. Hey ama 2K azonke ingoma zakhe nalezi lezi ezingadumile wena ongazazi bayishaya bayicula kume nazo ngale. Futhi le ingane lezi.
1: Fo amapolo. Ah soka
0: macho. Nosiyabonga kakhulu uNasty C hamba noFrench Montana bethi ke allow. Ngiyawavumela yini ama DM nama inbox ukuthi abantu bakhulume nami ngale. Sixoxe sesibe nothando impela. Hayi kanti uthole ukuthi ngempela hayibo nangu sesishada nangu sesilobonana sesishada sesineyingane igcwala igceke ziyagijima kuma manje mhlambe ngikhulelwe vele yebo lonto le sathola nangali
1: eNkundleni zoxhumana khona futhi ke kuyenzeka wena Mroza Wizi ukuthi kuzona ke inkundla zoxhumana lezi uthole ukuthi abantu bayagileka uthole ukuthi umuntu usevele waqoleka ngendlela thizene etshela ukuthi hayi umnandi tjetha ungawina mina kanti hayi lutho ke uhlangana nezimbila ithuthu abakithi zolwa emhlophe phambili mhlambe lokho kuyosiza ukuthi abantu bayiveze nalokho kwenzela ukuthi nabanye bezokwazi ukuthi bavuleke amehlo bathola isifundo kulento ukuthi okay khona kuyenzeka kube khona yabo ubuhle bayo siza ukuthi hayi kunezinto ezinhle ezibe umphumela khona futhi kuyenzeka kube khona umphumela omubi uqoleke nje bathatha imali yakho bakudle bakushiye kanjalo budle imali yakho gone
2: asibingelele ukhuzini Themba uthi niyaphila uMroza noV ukhuluma noV wakantshangase ophongolo hey 19th indaba uMroza noV 19th indaba hey mina kwangehlekela lokho ngamthola umuntu einkundleni zokuxhumana kwaba mnandi othandweni kwaba mnandi sicanga ukuthi suspenda for 9 months nayo othandweni singakaze sibonane safise ukuthi sibonane eyikwaqala inkinga wabalizaba ngathi mina ngiyeza kuyena ngoba wayekude kwaku long distance hayi kwashunquthuli weMroza engasafuna ukubamba incingo zami ngithi ngaye kube ngahamba ke ngahambela ubala awunayithinta indaba
3: ya ngikubingelele weVini noSimroza lapho bafowethu hey yake ngehlela leyo nto it was 2014 ngangisebenzela endaweni ekuthiwa isobuka ngathola intombazane yasemlazi ngiyithola khona enkundleni zokuxhumana hayi ngesizathu sokuthi ngangiyibona ukuthi intokazi impela ngayicela ukuthi ngicela sihlangane eThekwini ngizosuka mina eMelmotte ngize eThekwini nangempela ngasuka siza abantu abazohlangana lapha kulo KFC oseduze kwamakhumba seMaritzburg mina into engayenza ngayitshela ukuthi hayi sengifikile eKFC ngikhona ngaphakathi kanti ngime ngaphandle so yona ngayibona kusho ukuthi ngambona nje usisichizeni engena khona la KFC uma esengena wazama ukufona and ukufona kwakho ayifona eqalaza ukuringa kwefoni yami mina ngayiansa ifoni ngiyiphethe ngesandla ngingayibekile fo endlebeni ngabona ukuthi ayingeke lo muntu lo akuyena lo muntu akade ngikhuluma naye lo yebo ubusibona kodwa umzimba ikhona angihambisani nawo ha ngadla phansi weMroza ngabaleka angibange ngisabukhalile no diesel engasuka ngawo eMelmotte ngizala eThekwini ngoba into engayibona akuyona into engangiyilindele ngiyabonga uMamolo eMaritzburg esinajing danko
4: sanibona no cousine Mroza no Thembu njani yaphila hayi nazi yaphila hayi imvula nje ngala wela ngithi lana bosho iningi kakhulu cha ngithi mina ndaba ama social media thola umuntu ama social media uyinkinga kakhulu ngomuntu nixhumana kahle kuthi kupartner phakathi usezothi nayi manje nginenkinga engakayi kuphi nenothando seninkinga zakhe einkulu engake eseyidinga imali engaka manje ke mathi nje angimphe nje angimtshele u-4000 umtshele u-4000 khona lapha athola khona umsebenzi washo inkampani enkulu lapha athola khona umsebenzi usefuna u-4000 kimi usethi nami ngimase ngene namathuba omsebenzi nami ngizowathola ngingene kuleyo nkampani hawo lowo mali into efana nesente lo 4000 engizomnika wona awu ngavele ngaxhuma wafa ngavele ngahlehla kakhulu ta eh futhi lo ondo okuthile kimi akaqondi indaba yothando ngiyabonga uNicholas Amdletshe le ndani yasenkwalini
0: Msindazo Nkosi yami bakithi ngomani hey bakwethu cha siyakuzwa siyakuzwa nkunzi yombhemo siyakuzwa nawe nkunzi yombhemo wabaleka wangaba nankinga nokuthi ama toll gate kwasha kwacima kwafutha leli ngenxa yokuthi into oyibone ku social media umuso uyibona bukhoma akuyona le cabanga usuka le kuphi kuphi uzofika la eThekwini yini angithi manje phela ama aya filter ama apps lawo esina uma ngifuna kuba neyifaca uma ngifuna kuba namehla ngathi njanja ngiyakwazi ukuyenza lento nge social media uma ngifuna kuba nefiga nehips ne BBL ngiyakwazi ukwenza lokho uma ke sesibonana sasuthatha lokho nakho awubakithi babesisa lokho nakho
1: uyeza uyes manje
5: ha kodwa abafethi bangadlali ngathi phela kakhulu ngoba senyazi nje vele ukuthi siya filter
0: Kodwa kushuthi kwakungayikho kakhulu kushuthi mhlawumbe ayikulindele ubhuti. Kodwa manje mina into engayisho mina ngokwami umloza lo, umloza li. La ko DM ama inbox nani nani nani isikhathi esiningi abanye abantu ngempela kungayiba abantu abaphilayo. Ungazi ujabule kakhulu uma ubona ngathi uyangconywa lapha. Ngoba uzokunconywa umuntu lapha endaweni oyihlumelelisa isimilo. Ngengayi Westville ngijwayele ukuvakashela osisi nje majele yabo ngibavakashela mabe. Kodwa nge nje ngicinisagcine la eWestville. EWestville bangitshela ikhulu zakhona zithi lalela. Awu sisi abafika la beqoliwe kanti umuntu

0: Bangani mami, ngabe senikulungele ukuza indaba namhlanje?
1: Yebo mamthembi. Sithi inihlobo sendaba yethu namhlanje.
0: Uyabona ke Musa, namhlanje sikhuluma ngokuthi jabulela lokho enakho. Kodwa ke ake silalele sizwe ukuthi ihamba kanjani. Kukhona umama omdala ohlala ensimini nabantwana bakhe abathathu. Ikati, imvu, imbuzi, imbongolo, inkukhu nenkomo Musa.
1: Hawu, yazi ngiyathanda ukuba seplazini kuba kukhona ilwane eyiningi. Ikakhulukazi iyinkukhu. Phela inamaqanda kanti ngiyawathanda wona.
0: Nenyama kokunjalo Musa. Kodwa ke sizeke indaba iyaqhubeka. Wayehlezi ke khona yena kuona wonke umuntu ngokuthi nje ixhovana lakhe lelincane. Hayi, asike isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunqele, ngithinta udonga futhi.
2: Igama lami likhulu mamthembi.

0: Sawubona mama, sekuhlwile. Anginayo mina indawo yokulala. Ngingangena. Kwakubuza isihambi. Umama omdala wanqokuzisa ikhanda. Bengifisa ukukusiza kodwa yabona na ukuthi indlame incane kanjani. Awuzibonele wena. Uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa. Kokusho kumama, kodwa ke isihambi savele sabuka ngaphakathi bangani bami. Ha, kwakhona itafula nehlale mbili phela bangani bami nombhede. Phansi lapha yana ecantsini kwakhona abantwana abathathu bememateka. Isihambi sasingacabangi nje ukuthi indle incane. Savele savuma ngekhanda sasithi, "Yebo mama, ngiyabona ukuthi indawo incane. Kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula. Ngiyoyixazulula inkinga yakho."
1: Awubandla, indlu yakhe incane ngempela.
0: Yayincane ngempela Musa. Ake siqhubeke nendaba. Umama kumdala wacabanga umzuzu. Kwangaba kuhle ukuba nendlu nje enkudlwana ngithi. Umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho. Kwakunani nje kumlalisa ngaphansi kwetafula. Ngakho ke isihambi savele sahlala salala ngaphansi kwetafula yize isikhalo embedeni sasikade nje sizonela wavele walala phansi eduze kwabantwana kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle phumani yodlala phandle asikho nje isikhalo sokuthi sikhulume uma ngicwele indlu phumani ngempela Umama phela esefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizeyixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi, "We mama, uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho, kuzomela uwenze njengoba ngisho." Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke, ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala kumele ungenise inja yakhe endlini. Umama wabuka isihambi esishaqekile. Ngilethe inja endlini ngobani? Inja phela izongilethela amazenze. Ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela. Kwasho isihambi. Oh hayi, kulungile. Ngizokwenza njengobusho. Sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi. Aye sekumele ngihambe ke manje kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani sekushisa hambi ngalobo busuku inja yayingakhole ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenisa endlini yagxoma embhedeni bangani bami ijaha abantwana bezungeza itafula he abantwana bakuthokozela ukuba nenje endlini yagxoma phezu kwetafula yadla ukudla umama wayethukuthele kabi kwakuthi akayixoshe kodwa wakhumbula amazwi sahambi inja yazi sisonke ezinyaweni zakhe wazama ukulala ngokuzayo ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi imbuzi sekubabaza umama imbuzi iyanuka isihambi savele sabuka umama ayi ngingakusiza kuphela nje uma ungilalela oh hayi kulongile Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi wayiphutshani bamabhele imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami hey inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavelwa hlala embedeni abantwana babekade besasecantsini begigitheka bangani bami imbuzi yabahlekisa Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinyi silwane endlini umama nangempela bangani bami wangenisa inja imbuzi inkomo inkukhu imbongolo kanye nekati wayesekhathele kodwa amakhetheni sakhe ayisedliwe kokhona futhi bangani bami lapha yaphansi ubulongwe neziboya embedeni hawu kwakhona izimpaphe endlini kwakhe otshani phezulu komcamelo
2: mamthembe yasindile incane isixovekile
0: uqinisile nganyami ake siqhubeke nendaba ngobunye kubusuku isihambi safika futhi wayengasakwazi ngisho ukuza inkulumo ngoba imbongolo yayenza umsindo omkhulu isihambi savele saqxosha imbongolo ha kwangconoke manje sengizwa ngizohlanya ngempela sekusho mama Ngobunye ubusuku obulandelayo imbuzi yazama ukudla icathulo isihambi sayiqosha futhi endlini inkomo yaqoshela ubulungu

ngiyabonga zingane zami. Manje ke sekuyisikhathi sembuzo. Umama wayekhona nangani? Wasizakala kanjani ngenkinga yakhe? Wayejabule ngosiza lithola. Kwakuyini inkinga yelwane ngempela? Mngani wami, ufundene endabeni namhlanje. Kubalekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celana emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani phela nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo nisale kahle.

Letha ke ithemba libulala njengamanje siza ukuthi ngabe ufuna ukufuniswa bani thumela ivoice note kanti esoyithatha nezingcingo kanti futhi ubheka ku Facebook kodwa kwamanje amuzi uphindi phi uthi inhliziyo yami kanti ke Amazing Grace Ministries male voice bebethi ke bona siphilele inkosi samanje lo sibheke khona ezindabeni kodwa mangibheka nje usekhona usomnyama

0: yabona esithi-ke ithemba libulala isikhathi yamanje shumi nesithupha yemva hora leshumi ubani lofisa ukuhlanganiswa naye ubani lothi inkosi yami ngilahlekelene naye noma ngabe sekuneminyaka ahamba wahamba eyosebenza uyawuza umuntu ethi nje uma nazi ukuthi kwenzekani ngabe wafika ngakini kwase kwenzekani sikhona siyaba kubo sisafisa ukwazi namanje ngoba umuntu uyathi ithambo nje lo muntu wakithi bakithi omunye uthi hayi bo uze umchaze emlaleli mukazi umchaze umpofu unsunu mude uthe kuyi uzoza omunye esethi hayi bakuyena lo muntu engathi uyagulagula wafika lana endaweni wamchaza ngathi uyena nawe ngiyacela mlaleli uma ukhona into oyisolayo ubona ukuthi hayi lo muntu ebamshoyo ngathi lo esimbona la emgaqweni entaza thathe inamba khona uzokwazi ukulekelela ake sihambe ke siyozowa manje ubani ukhona othi ithemba libulali sawubona hello
1: sawubona mamkhosi
0: yebo sawubona
1: Mamkhosi uyaphila.
0: Ngiyaphila unjani wena?
1: Ngiyaphila mamkhosi.
0: Yebo.
1: Ungubani lona emahluthini esikhodi?
0: Mbovu.
1: Yebo. Ngithunywe abakamsimanga labafuna umfana wakhona abadundodeni wakamsimanga. Ayi yatahamba mamkhosi.
0: Awu bantu.
1: Wahamba eyosebenza eGoli manje akabuyi.
0: Akabuyi. Basolo singabe usaphila ingabe kwenzekani?
1: Yebo bathi manje abebembone bacele bejajele nami.
0: Uthe kuphi nendawo isigodi?
1: Esikhothe emahlutshini.
0: Okay, yebo, ithini inamba?
1: Inamba it 083.
0: Yebo.
1: 6594798.
0: Awuthi ngiphinde futhi 083.
1: 6594.
0: Ya.
1: 798.
0: Bathume bani?
1: Bathume uThulane wakangubani esikhothe emahlutshini.
0: Bovu siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga mamkhoza ngiyabonga kakhulu
0: nazo ndodeni vela mfoka msimanga asithathe umnyo landela futhi ithemba libulali sawubona
2: mamkhoza uyaphila
0: hey ngiyaphila unjani wena
2: ngiyaphila mamkhoza ndeka manje ukukhuluma nobhekani macaba entenze
0: iyabhekani
2: yebo mamkhoza abakashizi lapha emkhazini
0: yebo
2: bacela ukufuniswa indodana yabo uSipho Shizi owadiwa ngo-2021 wahambe eGoli ngokomsebenzi manje umndeni futhi uyamfonela ucinga sangena sabona nangokhala uyacela kumndeni ukhathazekile ufisa ukwazi ukuthi kwenzekani ngoba manje awazi ukuthi kwenzekeni uyacela ukuthi engathi uma bembona bangashayela kule number ethi 066 559 2503 iyona ke inamba leleyo abothola yona umndeni uyabonga umamkhosi
0: ungiphindele inamba negama lomuntu esimfunayo
2: uSipho Shizi walapha emkhazini inamba ithi 066 559 2503 siyabonga umamkhosi ubhekani madaba entiyake danku
0: siyabonga kakhulu bhekani siyabonga siqhubeke futhi sithole omunye ithemba libulali sawubona
3: yebo mamdudu
0: yebo sawubona
3: Yebo njani?
0: Hayi siyaphila njani wena?
3: Siyaphila.
0: Mhm.
3: Na ukhuluma nothi owamagwazo eshowo yayemthiyazana.
0: Yebo.
3: Yebo, ngithi ngicela ngifumisa ingane kababa ubaba uMvusini owamagwaza owayizala ku kaMajola eGoli egama lawo ufunda ngazi noma ayisibongisa sekhako mawakhe.
0: Intombazane?
3: Intombazane.
0: Oh ya.
3: Ngicela bengithile ukuthi ebesinto emina ma kukhona ozwayo sagcina ukutholana nge-2016 sifonelana ngalahlekelwa yifoni yemi
0: awu bantu ingane kababa wakho yentombazane
3: yebo izalo omunye umama okamajola
0: okamajola ingasegoli
3: ingasegoli ngezwa ngathi kuthiwa size yaganagana koswatini hasi
0: o mhlawumbe sahamba khona kodwa-ke ufunde igama lakhe
3: Yeah.
0: Well, awuphinde ukuthi ngabe usisi angakuthola kanjani?
3: Ngangithole enambeni yami ukuthi 064.
0: Yebo.
3: 94.
0: Mhm.
3: 89 261.
0: Usho ukuthi 064 94 89 261.
3: Yebo.
0: Siyabonga kakhulu danje.
3: Yebo, siyabonga.
0: Ngicabanga isikhathi emsavu ukuthi ngithathe omunye. Okay.
3: Mamkhosa niyaphila.
0: Hayi siyaphila unjani wena?
3: Ngiyaphila mamdudu, ake ngiphuthume ngidedele abanye yazi la.
0: Ehhe.
3: Kunenye insizwana la esinesithuba kade sayifuna siyitholi.
0: Mhm.
3: Iuthemba.
4: Maxwell ungawankosi lapho phongolo yagcina ukubonakala kule minyaka edlule nje ihamba namaChina kuyosetshenzwa ngapha eGoli
0: sinyalapho
4: phongolo siyacela nje lensizwe yazi asikhayele ucingo Themba Maxwell inkosi ophongolo ngiyayikhohlwa le ndawo isophongolo kodwa nje angichayele uthelefoni kule nombolo engizoyibiza ngixolise labathi umuntu bamazwe sifake iy'mali kophepha
0: abayeke nje lokho
4: bangakwenzi lokho
0: hayi kubi kabi ningafaki imali
4: nayo inombolo ngiphuthume
0: yebo
4: u-060 622 1080 ya ophongolo emagangeni yebo uThemba Samuel inkosi.

0: Yabona usho njalo ngempela la o Oprah eh musho uthi ke uthi siyavuma ningakhohlwa ke seswef la kumdlalo wethu womoya.
1: Uthola okuningi kakhulu ngamanani akwa Shoprite ngoba sithenga izincwaba bese sidlulisela lokho konga kuwena. Yonga lapho uthenga 4.2 kg we Greenfield mixed chicken portions for 179.99 wonga u 10 rand ne 6 pack ye 1 liter be spring mido long life full cream milk for 89.99. Uthola gala kuzo zonke izolo zakwa Shoprite KwaZulu-Natal kuze kube umhla ka 24 ku-May. Thola kuningi kakhulu ngamanani akwa Shoprite.
2: Ukulahlekelwa othandiweyo akulula neze, kungakushiya unencindezi enkulu. Kwa-clientele izinhlelo zethu zomncwabo zikhokha imali engakapheli amahora ngu-24. Uthole ne-airtime ka-200 wamarandi uma ufaka isicelo samalungiselo omncwabo. Sikhava abantu abangafika ku-13 kwi-plan eyodwa. SMS-a ukhozi ku-44419 ku-44419. Clientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
0: Hayi sesiyahamba isemanje kumdlalo othi omoya esiqebusisa namhlanje somdlalo othi imizwa nenhliziyo.
3: Mlaleli, uKhosi FM lukwethulela umdlalo womoya. Osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiyubhalela nguNombeko Magubane. Lesi isiqephu sethu sesiyagalolunye.
4: Hey Wezwile. Hey Mfitsikade ngikulindi. Benisafunda sonke lesikhathi.
5: Oyibo, sifunda kuphi kodwa lunga ntata? Ngoba sisalinde oyicala lokuba ngumsindo nje sithi.
4: Mfethu nanuba ngela umsindo. Yazi uMantuli nizofunda nezinye imiqondo eyilwa memfethu alifaka libuya nodaka mfethu kule insuku lezi. Kodwa emakezweni. Oh balapha abahleli lapha ngasevisi lika principal. Wasengathi gugu kaNosipho nje mfethu uzofuna la.
5: Wahle wena lungu. Ingani ugugu masibiya nje uhleze efika la esikoleni. Usugodliweni ukuthi uyilunga le SRC.
4: Kahle ndoda. Kanti ungumfundini mfethu. Ngazi ukuthi mina lelo igomiti labafundi.
5: Ah. Konje kusizosizakala ke phela wena. Kodwa uyazi ukuthi bengiqonda iSGB yangithi. Ayi suka maningi nje nawo lama committee kodwa awasizi ngalutho nje. Buka nje ukuthi uMr Ntulu sichaphaza kanjani. Akafuna ukufundisa unolaka kubafundi enjalo nje akamhloniphi ngithi ishutisho omkhulu fana ngithi uyacabanga. Angisayiphathi ke nje yabanye uthi shaka abazi nokuthi bayini.
4: Izwane nje
5: futhi. Bese lokhu nisitshela ngo SRC o SGB yini nje umsebenzi wabo. Hayi yabona nje bekwami umbono. Hayi ba useless.
4: Hayi lokhulu mfethu olwenzekile namhlanje zwile. Yaza ngikazi ngikuzwe nje ukhuluma kanje. Asethembe ukuthi ogogo hayi bazolungisa lo daba. Noma mhlambe yimi ke mfethu uqobo onecala.
5: Awu kahle lunga. Wenzenike lezo ziletho ogogo esikoleni.
4: Hey, awazi wena. Mfethu mina nginecala elikhulu kabi.
5: Hayibo ndoda. Ngifihlela khona manje
4: uthinzweli hey phela mfethu isono sami ukuthi ngithandana no Nosipho yabo cabanga mfethu lento ethi kade siyifihlela mnandi kanjani kodwa akuyona iwayileli phosho elusinenhlanhla mfethu hey
5: hayi ke konakeleke ndoda kodwa yena usinenhlanhla mfethu ubehlusho yini nje uyazi ukuthi iyabhapha lengalo
4: hayi mfethu ungalisho uliphinde ndoda indlela enza kanje mfethu hayi yangisolisa
5: uyamdida akangisakuzwa ke manje
4: hey mfethu ngithi kwena lengani yangifuna mfethu kanti hayi I see it's up yam mfethu inuka mfethu ayikwazi nanokukhuluma nje mfethu eyabhedda nje mfethu hey
5: hayi uyakhuluma mfokasheza hayi baba kodwa ke sobala ukuthi hayi awuyifuni ngempela lengane
4: hey mfethu sengathi lengane uyayikhulumela uyayifuna yini
5: sengitheni mfethu mina bese ngikujana ukuthi angifuni intombazana uyakwazi nawe lokho ngifuna mfethu ukubhekana nezincwadi zesikole ekuqala. Yabona nje ngiyabona kahle uma sengiqede enyuvesi.
4: Hayi kahle ke zwile mfethu. Usho ukuthi wena sonke lesikhathi nje umuntu wesifazane dololo
5: futhi anginakinga nalokho fana ngithi uyakwazi. Kuzomsiza ngani mfethu ukujaha ubudlelwana ngenaso nesitifiketi esisodwa lesi. Hayi.
4: Hayi suka lapho zwile. Lezi zinto mfethu ziyenzeka kanye kanye yazo. Kuhle nje ukuthi umuntu mfethu ayijabulise nontanga bakhe. Phela labantu mfethu bayimbali esayibhonga kumdala. Ngeke ke mfethu ukuthi sibashike kanjalo. Singabanaki. Hayi mfethu.
5: Anyakuzwa lo. Futhi ke nje ngeke ngikuphikise kuloko ngoba unelungelo mfethu lokuyikhulumela nokuzikhethela.
4: Injalo nje mfethu. Uthisha uDlamini ujwayele ukuthi ke mfethu freedom of expression and choice. Phela mfethu yabo manje sesikhululekile. Ingakho kumele mfethu sijabulise sincebeleke. Nesikhathi kodwa siyasivumelaka futhi yabona nawe.
5: Yazi wena. Hayi uyibeke indaba mfokashizi ngiyakuzwa. Kodwa ke ngisho no Sipho mfethu wayengeke nje adabule ngisho esethanda la kuwena.
4: Wazi mina ngampela ke ntanga. Into nje mfethu engiyifunayo ngiyayithola noma kanjani standard. Kungazi kahle ke lokho okunoSipho. Kwathi kuzama ukungidakhela ngamani ngankonkoshela wathamba. Kwagcina nje sikuthwebela umthetho wami.
5: Hayi nawe mfethu. Uyisoka leli lamanyala. Ngiyavuma mina ngifuna uqamba amanga baba. Buka nje ngoba unoSipho mfethu akanayo inkinga umuya kubo. Akakuthanda uyafa lo muntu hayi.
4: Hey mfethu, ayikho into azoyenza. Phela umuntu le mfethu singamzisa into emnandi mfethu. Into ayengayazi. Akekho umuntu amcabanga njengamandla mfethu kuduma mina kuphela.
5: Hayi bolunga. Ngani usinehlanhla wathi angikaze nenze lutho nje. Uwena wathi manje
6: no.
5: Nisekeni.
4: Hawu uyadlala unazwile. Usho ukuthi mfethu ngayike ithuba nje mfethu liyivesa. Hawu yimi ngathi unoSipho akangamxoxeli lo. Ngobuvuvo leyakhipha isikole sonke siwazi ukuthi mina naye senzani yabo kube sengathi ithi kuphele esijolayo kanti sibaningi yabo
5: hayi ungehlulile fana kithi manje ke uyokwenza njani ngikume ingane yabantu igcina isikhulele njengoba nje wena uya kubo insuku zonke lezi
4: ngamtshela mfethu ukuthi asemise lokhu kokuveli ukukhulela yabo uma engayicabangeli akudoke igale mina leyo mfethu okuhle ngamtshela ukuthi ukuba umzali mfethu angakabi ready for kona yabo yena kumezo sengisho ubumnandi avumele ukukhulela awuyibona mfethu mina ngiyophi angilale ngomhlanje
5: hayi lunga yabona le nkulumo yakho kahle angiyithandi sisi nje kahle futhi iyangisolisa nje sengathi awumthandi noSipho ngibona sengathi uthandela naye nje phela
4: ngiyakuphikisaka lapho uzwile unoSipho mfethu ngimthanda ngenhliziyo yami yonke futhi nje mfethu ngifisa agcine la kimi yabo hayi futhi angiyimisele ukuthatha intombazane kodwa nje lokho engamtshela kona ngisame khona mfethu
5: hayi asazi

0: Ngiyaxolisa ukunilindisa kakhulu bazali isikhathi eside. Ngixolise kakhulu. Nisuke nafika ngisemhlanganeni obuphuthuma kakhulu.
1: Hayi ayikho inkinga thisha omkhulu.
0: Ngiyabonga.
1: Nathi siyibonele ngawethu ukuthi uthwele kanzima kulo msebenzi wakho.
0: Eyo. Angiqondi kahle ukuthi uchaza ukuthini Mrs. Ngcobo.
1: Abe, uthini umbongo? Ingathi simbone kahle ukuthi sishe phuma neyicaphi yovisi lakho.
0: Hayi cha. Akonakalele lutho Mrs. Ngcobo. Besibonisana nothisha ngojatshana oluthile olubalekile.
1: Hayi, kulungileke mbomfu umusho kanjalo. Kodwa mina noMantombela siyayazi into esibonile.
0: Awu.
1: Nokho kasanga ngalolu daba la.
0: Nginganisiza ngani konke abantu abadala?
1: Hayi, size ngodaba lika thisha ongafuni ukufundisa ingane zethu mbomfu.
0: Awu.
1: Kule sikola simdinga uthisha ozotshela ingane ukuthi ayazi lutho izofeyila.
0: Hayi,
1: akukhulume naye ke nawe. Khulume naye nje ngoba umphethe futhi uyawazi nomthetho wezemfundo. Thina thobele simlindisa ngathi siqama ingozi engeqiwa ntwala esathathu abazi uzobona.
0: Hawu kahle ngolaka phela gogo kwaNosipho. Chaza kahle ikhona sizothola isombululo salenkinga unifika nayo.
1: Hayibo, akuthini sifika nenkinga wembomvu? Nguwe ofuye inkinga.
0: Mina?
1: Uyifukamele njengenkukhu phezu kwamaqanda. Uma ungayilungisi ngokusheshsha izobhebhetheka izifike kwabanye othisha. Mantombela. Ake ubeke udaba ongifikele nalekuseni. Sibone ukuthi liyaxazululeka yini.
0: Hayi, khuluma ukukhululeka Mrs. Khosayo, ngilalela.
2: Cha mbovu. Nami nje ngithuswe umzukulu wami izolo ebusuku.
0: Ngixoxela
2: phela ukuthi uthisha wabo ubatshele emehlweni kezikabhoqo ukuthi bazofeyila. Uthi abafundi ke abamphenduli ngoba phela uthisha nolaka olungalawuleki.
0: Ngibona nje leyo nto. Yinto eyenzeke nini ke leyo Mrs. Khosayo?
2: Uthi kade aqala ukisho lento thisha omkhulu.
0: Hayibo.
2: Sebeze baphela nje na uthando lesifundo sakhe phela ngixoxela indaba. Ngenxa yesenzo sakhe nje sokubahlukumeza.
0: Ewu. Sengathi ikhongetho yinkinga eyiningi ke kulezi insuku.
1: Hayi, inga ngempela.
2: Mina ngibona sengathi uwe thisha omkhulu ovumela othisha bagcwaneke phezwe ekhanda lakho mbuvu.
0: Ngempela manje.
2: Awubheka nje khona manje. Sisibone ukuphuma uthisha la ebhakaza isicaphe into engakhuzeki. Sehovisi lakho caba isicaphe sehovisi lakho. Awumqashi ngalo thisha ngitshela umyekeleni.
0: Cha, Mrs. Khosayo.
2: Hayi cha.
0: Mina nginalo ilunga lokuxosha uthisha. Owami umsebenzi wokuthi ngidlulisa umbiko eminyangweni wezemfundo. Yiwona ako negunya lokuthathela kuthisha inyathelo. Hayi mina.
2: Okay ke, okay mbovu, kulungile. Asiyeke ke lento ngoba phela sekubonana ngokusobala ukuthi uyamesaba lo thisha. Ake sikhulume lena ke yalo thisha otshela izingane zethu ukuthi azazi lutho. Konje uthe ufundisa siphi isifundo masibe angikhumbuzi oh ngakhumbula imaths yebo imaths sicela usibizele yena ke mbofu
0: hayibo mameshane
2: sibizele nokushasha kukhulu
0: uyawuchitha umuntu inkonyane.

0: Eh nomusa ngiyethemba ukuthi ubusuzwile ukuthi sister Dlamini useyashiya kulomtholampilo.
1: Yebo matron, kodwa ke akasho ukuthi uzohamba nini.
0: Yikho lokho ke ngikubizele khona. Usister Dlamini uzogcina nje emsebenzini ekupheleni kwayo lephezulu.
1: Hawu. Yebo. Kusukusheshsha kangaka. Yazi bengicabanga ukuthi mina mhlawumbe uzonikeza inothisi siyenyanga eintazi nje njengokujwayelekile phela.
0: Cha, aya kuzohamba kanjalo ke ngenxa yencindezelo khona yasemkhomazi. Umtholampilo kudinge uqala ukusebenza ngokukhulu kusheshsha.
1: Oh, kodwa matron.
0: Isikhathi sokubalisa siphelile manje sister. Engikubizele khona ukuthi ngizocela ungene esiqalweni sika sister Dlamini njengoba sekuzovela isikhala.
1: Eyibo, mina matron.
0: Ngisho wena impela.
1: Hayi ngeke. Ngeke ngilunge mina matron. Anginawo phela mina umqondo ohlakaniphe njengohamba le.
0: Sister ngikubizelanga ukuzongiqhathanisa ngemqondo lapha. Ngizokunika ithuba lokuthi nawe uzithuthukise emsebenzini wakho. Nguwe kusozoba sister in charge kusukela ngesonto elizayo.
1: Hayi ngeke matron. Kodwa singizolunga nje mina njengoba ngingakwazi nje ukukhuluma. Awu ngeke matron.
0: Sister umsebenzi ozowenza awudingi ukuthi ube igagu. Kodwa ufuna umuntu osebenza ngokuzimisela. Ngiyethemba ukuthi uningi osukufundile ngenkathi usebenza noSister Dlamini.
1: Yebo, yena ukangifundisa nje bandla okuningi kodwa
0: noMusa ngicela singabusachitha isikhathi ngokuphikisana. Mina sengiwenzile umsebenzi wami konke sekusezandleni zakho manje. Kuzomela ubonane noSister Dlamini ikhona ezokwenza hand over kuwena. Ngiyacabanga ukuthi uzodinga izintokwana ukuze azilungiselele ukuya eMkhomazi.
1: Okay, kulungile matron. Hayibo. Kodwa ngivelelwe yini nkosi yami? Angazi noma mina ngizokwazi yini ukumelana nomsebenzi kambali. Yazi ngabe ngcono mhlawumbe ukuthi yena ngizobhekana neyiguli kuphela. He. Engabe ngizokwenza njani nje uma abahlengikazi sebengikhiphe inyumazana. Ingani phela nami benginomkhuba ukuthi ngiyeqa emsebenzini isikhathi sokuphuma singakashayi. Engabe ngizothini ke mabengasafuna ukungihlonipha nkosi yami. Hayi kwaze kwanzima kube yimina. Angivele ngiyeke nje ukubalisa. Ngiye kuyena imbali. Mhlawumbe nje uzonginikeza luleke ezingconywana.
2: Cha, ngiyanizwa bazali. Futhi kuhle kakhulu ngoba wena gogo kaNosipho usesigungwini lesi silawula ke isikole. Uyawazi umthetho, angithi?
3: Umthetho uthi ndombo.
2: Hawu. Masibi, uyazi ukuthi kunemigudu okumele ngiyilandele uma uthisha enze icala ngithi.
3: Imigudu mini leyo mbumbu?
2: Hayi, hayi. Kahle ngamanje phela Masibi. Ngizokuchazela kanjani manje uma ungipheka ngembuzo kanjena?
3: Abe, sengikupheka ngembuzo manje.
2: Impela.
3: Ngibuze ukuthi mgudu yani le ukhuluma ngayo. Phendula umbuzo wami mbumfa ngilwi nawe. Ngilwa nothisha oqhaphaza izingane zethu.
2: All right, kulungile ke Masibi, ngizokuphendula. Njengoba ke kodwa senginibekele inkinga enilethe lapha nje. Ningakhuleka nami. Ngizombiza uthisha ngikhulume naye.
3: Ha, ngeke imbovu uyaganga phela wena.
2: Hayi sodwa.
3: Uyazi ngiyengasho ukuthi uwe lo gibeza uthisha emakhandeni. Mbizeze la mbomvu azoyikhulumela sekhona. Sifuna ukuyizwela ukuthi uzophendula athini. Ho, sikhathele phela uyena.
2: Cha, ngiyezwa Masibiya. Futhi mina ngiwufeli ngamathu umbono wenu. Kodwa ngifuna indlela ezosombulula ngayo inkinga le ngaphandle kokuphazamisa ngokuphakamisela namazo. Ngicela wehlise umoya. Ngizolungisa lo daba.
3: Uqonda ukuthini ke Mbomvu? Ufuna ngithule ngibuke ingane idlala uthisha?
2: Akunjalo.
3: Hayi Mbomvu, uyamsaba yini wena lo thisha? Uma kunjalo phela ngizophuma mina ngifunela yena ngimthole. Angaze ngizuthandene uma sekunjalo.
2: Cha, Masibiya, akwenziwa njalo. Ngicela ningethembe. Ngicela ningethembe. Njengoba ngisho nje, ngizombiza uthisha, ngimbekele konke enikhulume ngakho namhlanje. Angithandi ukuthi kube khona umsindo la esikoleni.
3: Hayi hayi, ungalokhu ngibelesela ukuthi awufuni umsindo wena.
2: Hayi Masibiya.
3: Angithi sifike la uvalelene no thisha eSwazane. Umsindo uquma phezulu manje usafuni ngoba sekuyithina esizobika inkinga edalwe uyena lo thisha. Hayibo wembomvu, awungitshela umthetho wakho umuntu onjani wena
2: gogo kaNosipho? Ngicela wehlisizwe, ngicela ungilalele. Nginesizathu esenza ukuthi ngithi ngizokhuluma noThisha uma senhambile.
3: Hey wembomvu, anandaba nalokho mina mantombela. Asihambe sinenhlanhla manje, ikhona ezosikhombisa leli shinga lika thisha. Wena mbomvu salujika nesihlalo leso. Vela usiyo wala, ingakho ungenandaba nenkinga zethu.
2: Masibiya, Masibiya, ngicela uhlale phansi kuchazele. Musa ukuthatha ngamawala.
3: Hayibo, angifune lutho lwakho mina Mbomvu. Angifune kuzwa lutho njengawe. Nalabo abahlezi besho ukuthi uyahleleka ukuphatha isikole, basho beqinisile.
2: Hayi, uyazi ukuthi akusilona iqiniso lento oyisho Masibiya. Inkinga engibhekene nayo ukuthi uthisha leni khuluma ngaye, nguye lo nemfice lapha ehhovisi.
3: Yithi ngabankulu ingazekeke. Lo aphuma ebhakaze icapha?
2: Yebo. Ingakho ke kufanele ukuthi ngikhulume naye. Sisobabili ngoba kungenzeka sigejane ngamazi, wangithi. Uma ke sesibaningi. Bese kudaleka futhi enye inkinga ke manje.
3: Hey, anginandaba nalokho mina Mbumbu. Ngizela ngoba abazali benesikhalo ngaye. Uma ungafuni kumbuyiza, ngizoyela mathupi classini.
2: Hayi kanjalo.
3: Ungangikhuzike njalo Mbumbu. Uma sechitha ubugayiwe. Ngoba uma ke wazama ukungichwenza. Uzokhomba umuzi onotshwala ngiyakutshela.
2: Cha masibiya. Angeke ngikuvumele kwenze kanjalo. Ongcono ngizombiza sizokhuluma naye lapha ehhovisi. Angazi kodwa noma uzovuma yini ukuza ngoba.
3: Mama ushani. Kodwa yazizwa ukuthi uthini Mbomvu?
2: Ngiyazizwa.
3: Hayi so akusobala ukuthi uyahluleka wena. Uyakhlula nje lo thisha. Mtedele eze la kumina. Khona ezoyidela inkani.
2: Okay, kulungile ke masibiya. Wothi ngicela umabhalane wami ambize.

0: Sidudilanga nje sikuphathele-ke umculo oqoshwe bukhoma Luther Van Ross, sengathi-ke umoya wakhe ungaphumula ngokuthula imzuzu-ke ishumi nambili ngaphansi umbanihola lokuqala. Singena kanjalo-ke namhlanje singena ngawo-ke umculo-ke oqoshwe bukhoma kaLuther Van Ross, njengoba-ke kulwesine-ke namhlanje lo mhla ka-14, okusho khona ukuthi abangani bethu bayahola kusasa yonke into yonke.
1: I'm going to go to the house.
0: Wow, so score and I score it. Wapela kumodela ngathi bane inyamanyana ngoba angikuboni kahle.
1: Bangisilenda vele.
0: Oh, awisilenda vele. Kodwa lesi.
1: Yabo.
0: Yabo sokalayo.
1: Aha, ngithi nje kancane.
0: Ngidela wayengibukela Nkosi. Uwe nine kodwa noma ugcina ngakho kumodela.
1: Uyabona la ngahlula khona. Ngapha number 2. Sengigcina ke impilo nami kumodela. Abe nginkinga mina. Ngigeza.
0: Ngaze ngangathemba Nkosi yami. Bapha babefunde naye zakheni.
1: Hayi bengafakazi.
0: Basitshele ukuthi kwakwenzakalani report. Kahle kahle into engiyithanda ngawe mfethu ukuthi ubungqongqoza yonke iminyango. Ubungayirobi.
1: Hayi mina bengayirobi.
0: Yonke indawo. Uyasakaza, uyacula, uyamodela, wenza yonke into.
1: Makuthiwa kuyashadwa ngakithi ngoba iradio bese nginayo. Bengingancane ukucela ngibo MC.
0: Khona phambili.
1: Leyo muzi.
0: Sacala ukuthi uhlelo khona.
1: Benginjalo.
0: Ufike ubaphathele futhi kube mnandi. Lalela makuwukuthi nawe unamaphupho lapha ekhaya, nasi isibonelo. Ucela umbuku ukuthi ukuphi manje ngalo nkulunkulu lo esimkhonzayo ngomusa kankulunkulu. We siyabonga, siyabonga kakhulu mfethu. Ulwesineke namhlanje siphethe nje izinto-ke ey'khala kahle. Sinengosi yethu-ke ethi-ke asikhulume izobe khona njengamanje hayi njengamanje ngale kwehora lokuqala thina la emsakazweni uKhozi FM la kwiDunkie 223 sayibekela nje ukuthi asingeni siqhubeke nohlelo singakuchekile lapha ekhaya ukuthi kuhambani uGrand unobani lapho, izinto zakho zihamba kahle yini. Kubalulekile ukuthi umlaleli simcheck-e bakithi ngoba izinto ziyenzeka. Iminithi uyaphila uright, iminithi sekungena i-call sekuvele kwashintsha yonke into. Ingakho-ke sithi nawe awusifonele njengamanje 086000 2437 usitshele ukuthi ekuse kuhambani la ukhona.
1: Ekuse kuhambani la ukhona, ofisini, usemsebenzini noma ngayikuphi-ke la ukhona. Siyafisa kukwazi-ke nasenkundleni zokuxhumana sikhona ungathi nje uKhozi FM usibhalele sizothola isikhathi sibese siyafunda-ke isikhathi mangabe siqhubeka.
0: Okay, abasakazi-ke baphelele, abasakazi bayaphila, umamkhulu uyaphila, DJ SP Live uyaphila, umdidiyeli wethu omkhulu ohlela umfundo mabaso umbulazi odla umuntu abemyenga ngenda ave ngibazizonda abantu bakhuma.
1: Hayi wena khuzeka lapho.
0: Sizoxoxolo siphe ukuthi bangenzani. Hey. 12:51 isikhathi sakho khona sonela mthetho uyacofacofa ekuse khambani ake sibheke ukuthi khona lomlaleli wethu esimtholayo la ngalesi sikhathi. Sawubona umlaleli omhle. Uyaphila lapha emanguzo DJ asangisakwazi.
2: Hayi ngikhona ngihlezi ngigadile ngikhona la iqini ngomsakazo wami.
0: Gade umzila. Siyajabula mfethu khambani.
2: Hayi konke kuhamba kahle kakhulu. Hayi lapho uyaphila nobhuti omdala.
1: Futhi hawu yazi ice. Amakhaza nje kuphela ngala eThekwini. Kunjani emanguzo?
0: We ice ubhuti omncane.
1: Hayi no mfana omdala awenze nje ukuthi wenza lokho engeke ngikwenze ufudumala ube right.
0: Yeah, nala eThekwini liyanetha.
2: Alright, thank you.
1: Danko is thank you. Awusifunele kusithinteke 086 000 2437. Ikuse khamban usibeke nje sithombeni kusitshela ukuthi usuku lakho lime kanjani, inhloso zosuku.
0: Yebo.
1: Kuningi phela sobe sikwenza. Khona ekunethe nganetha. Ngizoxoxela ngalolu daba. Asiqinqake. Ngizoxoxela ngale ndaba yamakhaza nokunetha kwemvula. Kunjani? Siyaphila, sikhuluma nobani?
3: Ukhuluma nomazi othi obuka emasangweni.
1: Obuka. Ekuse khambani?
3: Hayi, sihlale nje. Lise uguqubala luthi
0: ekhizi.
3: Sezi noKhozi FM.
0: Ah, uhlala kanjalo dadewethu, bokhonza komankomane lapha iy'nsizwa ey'nkulu zasemgazini. Umtshele ukuthi ngithenda bezitha ma umbona.
3: Umakhelwane.
0: Udlule ukhuleke lapho futhi ndaba komkhulu. Anokhuleke ekhanseleni, ngakunenze njani lapho?
3: Yakhuleka.
0: Okay, mfethu kulungile. Athi kuphe uthi ngiyamtholani asambe sesikhothi manje. Mshazi.
4: Yes, sisusuzintola niyaphila bafowethu.
1: For two.
0: Siyaphila.
4: Siyaphila kakhulu ekhothi wembezi uSphawa kaNdlozi.
0: Ehhe, kuhambani lapha wembezi?
4: No, hayi, folile nje sisusuzintola kuwukuthi hayi. Phelo imbuzi zami la mana.
1: Hey.
0: Phephisa, kwenze njani?
4: Hey angazi man, ngiyagula man, enye nje iqeda kupha nje manje, nenye futhi ngiyibona ihlabekile nje.
1: Awu bese mfowethu.
4: Inhliziyo sesuka emdolo yazi ke nawo makubhekile.
0: Hayi hayi hayi hayi. Hayi vele ishone phansi.
4: Hayi umoya wami awukho right man, hey.
0: Phephisa uzame kodwa phela ukuya kodokotela uzothola imithana mhlawumbe bekwazi ukuthi zivuke lezo ke nje ezisaphila.
4: Alright, ngiyabonga
0: sis. Okay, kulungile.
1: Qhubekile phambili ke silapha eMbumbulu khona uNgidi ngithi
5: Yebo sawona mfowethu njani?
1: Eh mfowethu siyaphila khamba kanjani eMbumbulu?
5: Ya ngiyaphila mfowethu yabanda la hey umuntu uzosela umbili.
1: Hey madodzi. Uhleli nobani la?
5: Ngihleli nomfowethu la ukele umfoka mfulu umngani wami la.
1: Mhm.
0: Niyajabula ngomlili inkuni nithathapi?
5: Ah madodzi maningi la madodzi sizimjona mfowethu.
0: Bese nizwile ukuthi lizona.
5: Yeah,
1: yeah, yeah. Hey. Mayini inkunu noma imbawula noma ni basephansi nezinye?
5: Hayi, basephansi kishini la.
1: Oh yeah. On look and kwazela la.
0: Ambethi kwangeve kumnandi. Uthola ukuthi nihleli kwa round. Mhm.
5: Ngicela ukukhuleka bandle nkosini yamuhlengwa la.
0: Okay.
5: Ngiyabonga. Ngiyabonga.
0: Ah, siyakhuleka nathi, siyakhuleka phela Westpay ithina ithina njengokhozi esinamandla. So yongena singene gulu kudu endlini kabayede.
1: Yazi bese ngibonile.
0: Uzwe endlini kabayede ubayede wonke indlula amathe makhosi kukhala ukhozi
1: efeni.
0: Kuzwakala amaphimbe ethu. So amakhosi onke asendlunkulu siyakwazi ukungena elawini lenkosi la. La ngangeni khona umuntu. Uzosimdola empingolozo. DJ Spell Life khona la siyakhuleka kuwo wonke abakhosi asendlunkulu siyakhuleka nakumayede indlela amethe makhosi siyakhuleka nje kuba wonke ngoba kusemphela no Ramaphosa nayo umongameli wezwe siyangena qiqiqiqi la kungangeni khona ukuthi bodyguard
1: sikele
0: phakathi
1: sithi krek krek krek krek sidlala umculo omnandi kudlala ubhozo umongameli
0: asivale kanti hayi tsiza se show
1: Sipho
6: yebo sanibona basazi
1: siyaphila Sipho mfowethu kunjani
6: siyaphila ngiyaphila
1: na siyaphila sithi exekhambani njani usuku lwakho ubhizi ngani lapho ekhaya
6: ngihlalele nje la kumakhaza ngeke ngathi kusebenza kufeni hayi manje sengibasa umlilo la ku round ngiyothe
1: yeyi madodzi hey
0: bazana jabula ngomlilo
1: ukumdala nje uyasabula esidlani lapho uyosa lapho wenza noma water kuphela umlilo
6: hayi ngothi umlilo kuphela nje ngothi umlilo kuphela
1: oyibhuquzise phela kancane uyithi nje
0: hlusa awuthumele ingane phela si noma mhlawumbe awuthumele ulamthuthu lapho mfuthu awuthumele ulamthuthu lapho nithi nedombolo
6: ngizowenza nginithumele nani ngizonifakela lapho la emoyeni.
0: Okay, kulungile.
1: Thank you mzathe.
0: Ofes izolo bengiphekeke uphuthu ubhontshisi olinamathambo ngaze nganicabanga ngathi hey kusebe ngabe kusaphekela nje kovalina nje ngizothola usuku iweather mayithe bese ngenzama niyeva.
1: Usifayelile iscaptain sky ice cream.
0: Ah eh ngiletha amabhodo.
1: Ngiletha amabhodo.
0: Yalela. Ngiletha amabhodo wena iphakenike. Oshashe wavuka nje kulezi nto kwathi zimliyana akube njalo because ngifuna lo bhontshi isimani namathambo malina. Hayi nje libalele
1: lelina.
0: Malina. Hey bafana. Hey bafada. Lord of Rose never too much yena uzithatha sibeke indaba ezokumva nohora lokuqala.

0: Rafka mhamba ke no oluhle besho kamnandi ke bethi linda 086002437 sithathe incingo zabalaleli ngalesi sikhathi ke sibukeke ke ukuthi ke ubani ke esimtholayo la uzanele ntuli ulapha ke enkandla sanibona nenkandla enhle ngokuyiholela
1: sawubona mamkhulu no DJ Cry
2: hey zzz
1: ya ufila tumi ngiswe enkandla lapha na kwezi yazi ngizame ngawo kamandla ukuthi ngithole i-code room ngoba abangasekhaya bayahlupheka bayalokhuza abahlupheka banayo indaba yama-code room ngase ngiyayizama-ke ma inkinga yami-ke isemontweni mangase ngithole umuntu ongangivolontiyela nje ukuthi yena angithathele ma ngabe khona oyifunayo ayi yonto engito engangisiza
0: mana-ke dadewethu yindaba ufuna umuntu ozovolontiya ngoba phela i-code room umuntu ngoba ususebenzile angiqale ngikuncome nje susebenzile nje ngamandla akho ukuthi uyithole i-code room kodwa-ke manje i-transport i-charge la ku-code room phela ukuze uzokwazi ukukhokhela imoto
1: inkinga abantu basemakhaya bayakhala nje manje igcina isibisi bayancane-ke nemali okufanele ngiyibize yabona kufanele ngihlale kuyo le mali imoto yabo
0: mana-ke dade ukuthi phela nawe ungayenzi leto lalela yabo njengoba kukhuphuka edizili kwakhuphuka petroli akekho umuntu ozovolontiya imoto yakhe avolontiye ngopetroli wakhe ukuthi
1: angithi ukuthi akavolontiye ukuthi ngingamkhokheli nami phela-ke angibonelele ukuthi yabo nami ngiyazama nje abize leyo madlana nami engizokwazi ukuthi ngibe namandla okuyikhokha
0: engathi ngathi sekuyisikhathi dadewethu sokuthola isoko elinemoto engathi ixesha lifikile lokuthola udala onemoti
1: hey,
0: inkinga phetha abantu ney'moto zabo hey yabo nje hey inkinga nje leyo
1: ngiyayibona nami kodwa nje-ke nabantu inkinga abantu nabo basuke bakhale kakhulu nami bese ngiyadabuka ngoba ngiyasibona nami isimo ukuthi sihamba kanjani kodwa nje-ke nje yabo indaba yemoto kahle kahle yona engixakayo
0: kodwa into engingayisho ukuthi umuntu oyidingayo i-code room angithi kufana nomuntu fethu uyazi ukuthi unomcimbi ngiyababona ngisho abasuke beshonelwe ngoba ngiyasazi isimo sabo but umuntu umcimbi fethu uyawuhlela nawe i-code room uyithenge ngemali uyaqonda lokho manje umuntu oyidingayo i-code room uyazi ukuthi kumele ayibeke eceleni imali ye-code room noma acela umuntu ozomxhasa nge-code room ukuze awukwazi ukunikela nge-code room nawe kuyibhizinisi kuwo awukwazi ukuthi ushone ube usebenze ngamandla akho amanga fanele sesikhathi nawe uqinise ubuso nje uyayithatha code room lami noma awuyithathi abantu esingakhuluma nabo sithi ukwehla sizwelane umuntu osuke eshonela uyayizwa leyo nto umcimbi nje phela nganza kwethu uyawuhlela
1: ya khona uyawuhlela nami kona lokho engikubonayo ukuthi manje abantu umuntu uma ngabe esuke eshonela uyakufika uyaguqa
0: yaliyalimala
1: kodwa
0: akesithathe njengokunikela lokho ntombi ukuthi uNkulunkulu uyokubuyisa sekuyisikhombisa uma eshonela umuntu impela vele kufanele wehlise nawe uhambisane nayo ngoba phela isifo awusimemi kodwa komcimbi nje ntombi qinisa ikhanda nje ukuthi cha kusazodingeka nemoti lapha anginayo imoti faka
1: yebo
0: siyabonga dadewethu

0: tizi. That's my cue. Msongi, Kelly Portman. Bathi ke ndiyahluleka 14:15 isikhatsi sakho leso njengamanje. Sinesihambeli sethu ke ngosethu sihlo mamzali uzonke shazi hlongwane. Umuntu oyikhonzele nje umamezala nobabezala wakhe nje. That's lowdlisiwe njalo katshana. Ngeke phela abantu bene inkinga ezingaka nomamezala nobabezala. Kube khona nje bangaphele olimi lwakhe sehlelwa yini bantu. Hayi ntombazane uyaphila?
1: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila. Ubingelela abalaleli bomsakazi Khoza FM.
1: Ngiyabingelela kakhulu balaleli. Ngiyathokoza kakhulu ukuthola ithuba lokuba sibonane futhi nalamhlanje.
0: Siyathoba kakhulu nathi uzonke hlongwane ungodi ke kwezokukhulisa abantwana umsungulu wenhlangano ke ikusasa ngelami. Uzokhumbula ke mlaleli ngesonto elidlule nje besibheka udaba oluthinta ukuvuma ukuthi uma ungumzali umzali ongenzi kahle ngavuma ke nami ukuthi ukwazi ukuthi ukhulise ingane yakho ngendlela. Namhlanje ke siyaqhubekayo nokubhekana nje namadimoni akho njengomuntu ukuze ukwazi ukuba umzali ongcono. Qiniso lithi ke abazali abaningi bakhulisa ingane zabo besaphethwe ke amanxeba omntwana noma ke singathini nje ukuthi umuntu imumva lakhe indlela akhule ngayo usabambe lapho lo babuhlungu naleya ntukuthelo nalokho akukhathazeka uthola ukuthi akaza thole ukwelapheka ngoba hayi inkosi yabulethiwa wo counseling cha thina sazi ukuthi nje umuntu ukhanselwa ngayo induku uyabona. So asikwazi lokho ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe sibhekane ke namalo neyilonda ezindala ziphole ukuze ukwazi ukuthi ke udlule uqala impilo yakho kabusha. Namhlanje sifuna ukubheka ukuthi ke ukubhekana nobuhlungu bakho ngqo ukuze ke ndabe sikwazi ukuthi ke sisijulise ke lesihloko sikwazi ukuthi sikhulume nawe nawe uqonde kahle ngoba ngabona nabalaleli ukuthi ke basala nemibuzo ke eminingi ukuthi asithintile ngqo lapha ukuthi nakho okufanele ngikwenze nakho okungafanele ngikwenze. So sihlanganeke nomqeqeshi ke weyithinta ukukhulisa abantwana nabazali uyena kuzonke ozosisiza ukuthi ke siqonde kabanzi ngalolu hambo lokuphola nokuba umzali ongcono ungakukhulisi umntwana ke nezilonda zakho ke zaku dala. So sizonke abazali abaningi bakhulisa izingane zabo bese namanxeba yilokho esikhulumayo namhlanje ukuthi bafihlile ubuhlungu nezime ezinzima abadlule kuzona empilweni. Ufuna ukwazi ukuthi kubaleka kanjani ukuthi umzali aze laphe ngaphakathi ukuze ezokwazi ukuthi ke akhulise izingane eziphilile ngokomqondo.
1: Right, ngiyabonga kakhulu ngalo mbuzo ngoba uyasilekelela ukwazi ukuthi kanti yini le esidila nayo njengoba uchaza ukuthi isikhathi esiningi umuntu sifuna ukumlungisa ngayo induku. Manje ke ngifuna ukupendela umzali ubunjengoba eyiko yena ukuthi unezinto ezimbili okufanele ayisebenzise uma efuna ukuqala le journey. Into yokuqala ukuqonda ukuthi unengqondo esithi brain phecelezi unomqondo esithi imind.
0: Okay,
1: ibrain ngizoyifanisa njengendlu enamakamelo ahlukahlukene. Into ephakathi lapho kwingqondo yakho iyiqiniso owadlula kulona.
0: Okay,
1: njalo uma ngabe umqondo wakho uvakashela ingqondo yakho ufika uthole iqiniso
0: ingakho umind evakashela ubrain.
1: Yes, mind evakashela ibrain.
0: Okay,
1: ufika thola iqiniso ingakho singakuthathi kancane ukuthi wadlula kuphi. Ingakho singayithathi kancane ilonda. Ingakho ukulimala kwakho singakuthathi kancane ngoba lapha ya emqondweni kwibrain kuhleli kuliqiniso esithina it's real.
0: Okay,
1: so ke ngenkathi ke umind okuyini okumqondo evakashela ingqondo ufika afice iqiniso.
0: Okay,
1: umind yilobukwa ngaye ilozwa ngaye ngamanye amazwi njengoba ungilalele ungilalele ngemind. Imind yakho ithi mangabe sihambi yakulelo kamelo iyobheka ukuthi khonani bese ethi lo waya uyakhuluma lo ngoba kazi. So ke asivumelani ukuthi amabibi izilonda ukulimala kukhona kuhleli kuphi kuhleli engqondweni kwibrain. Ukuze singaxabani ukuthi ngathi mina anginaluzwelo ngithi mina wena udlulanga wadlula. Now izinto ke ezihlukahlukene esidlule kuzona zisikhandela umqondo othize ngathi ake ngenze iexample eyodwa. Uma ukhule wangaba umuntu onakwayo kuhleli lokho kulela kamelo lokuthi angilutho kuliqiniso. Umqondo wethu njalo uthi mina ngilutho ke ake sithathe leyo nje sigijime nayo.
0: Yeah,
1: ngenkathi ukukhulisa umntwana ucabanga ukuthi awulutho i-response eyodwa yomntwana ukuthi ngizoza uma ngiqeda kuwena izozwakala iwukungaku zwisisi nokungakuboni ngamanye amazwi uyaqhatha
0: notice ngoba vele ngangivele
1: ngizathi yes. Wena uthatha kulo yamqondo lo waya uthatha kule yangqondo uba nomqondo wokuthi vela ngithathwa notice kanti kumuntu ongenaso lesasilonde engqondweni umntwana simply said ngizobuye ngikwenze which means the following question is ungakwenza nini ukuze sivumelane ngikukhumbuze kodwa mawunen lesasilonda umqondo nawo ngawe njalo uhlala ukucaphuna kulesasilonda ukuthi mina angithatheki notice zimipha ngikwenzele example wonke umuntu masuka la bazothatha inamba bayithenga incwadi yami ugirl you are enough ngiyalibala udaba ngikhulisa umzali mina obekade abuse alcohol ubaba ubethi mezongena endlini athi ngifuna ukunikhombisa ukuthi ningangithathi kancane sathi mase silandela sathola ukuthi oh kukhona ukulimala okwakukhomba ukuthi uthatheka kancane so njengoba esikhulisa noma esibuka akabuki thina kodwa ubuka ngengqondo umqondo uthi ngithatheka kancane so ke amabibi omzali unfortunately awela kumntwana so indlela obuka ngayo is directly linked ekuthenini ukhule kanjani kulamakamera engikhule ngawo khonani so njalo ke mawungibheka uhamba uyocaphuna emuva njalo ngoba emuva akempty
0: okay sizonke okay wena ngiyibona ukuthi lento le ikhona ifaka nesikole ngoba nesikole yasibalulekile kodwa awukhulume nami njengengane ya first year
1: ngiyakuzwa
0: ukuthi ingane mangithi susa lesi sitsha kade udlela kuso lapha lesitsha leso ushiyele lesitsha sisuse lapha ibhizi ihleli la icofi phone ithi ngizobuya ngikwenza okay washiqala ngibride eqala bese ngithini
1: right okay asiqale ezantsi njengobusha ukuthi sikhulume nje njengomuntu oqala ngqa ngenkathi sikhulisa sinakekela umntwana kusukela ngenkathi eseqonda ukuthi kuthiwani kuye fanele kube ngabe kukhona umthetho wokuthi uma uthola umyalezo akube ukuthi uyayazi leyo nto uyazi deep down kuye into ephilayo mangikunika umyalezo istep sesibili ukuthatha umyalezo uwenze njengoba ngisho isizathu salokho ukuthi umuntu okwazi ukuthatha umyalezo awenze njengoba ushiwo umuntu osefundisekile asikakathethi sisakhuluma mina ngaze ngenze iexample yokuthi angithethi kodwa mntanami nali nayi iexample ubhuti wakho uyakuthuma manje ukuze ukwazi ukuzwa ukuthi ukuze sikwazi ukubona ukuthi uyawuza umyalezo futhi uyakwazi ukwenza isi uma ihlokoza walokho ukuthi usukume manje ukwenze lokho sikwenzela into ezimbili sikwenzela ukuthi number 1 ufunde ukukwazi ukuthatha umyalezo bese wenza lento iyalelwayo okwesibili sikwenzela ukuthi ukwazi ukuba umuntu oziyaleza yena ngoba lokho oyoba yiko ukuthathe la ekhaya siyabona yini uma mangabe sigxile ekuthenini simfundisa ukwazi ukuyaleza ngoba ufundile ukuyalezwa simthuma kwikusasa lomuntu okwazi ukuyikhuza ayiyaleze kunokuba sithi thina ngizokuyaleza ngenduku ngoba sikhumbula ukuthi ngeke ayishaye uzolinda ukushawa impilo so kukhona izinto

0: Lazi mnandi le dombolo yabantu umuntu wayigcina ininjwa. Kuyasiza ukuyikhulumela ngabe ngizalo ngidwanguza lapha esigcawini. Ishisa naye ilanga ungazi ukuthi akusaqedwa ngani ngempela. Hayibo. Oh, kuzofanele ngibheke uplastic lapha emotweni okusalayo ukuze ngikulayishe ngipakishe. Imnandi nansi into.
1: Hawe, hawe ma. Hawumphathi. Kantulana.
0: Ngiyawe beauty.
1: Yebo, kade ngikubheka
0: so. Umthola uthi angihlale khona la.
1: Ehe, angisabizi uma sekudliwe idombolo mami nenyama. Usuyitika wedwa.
0: Kanti lutho ke wedadle. Ngicabangile ukubiza ngabe nganqena umthambo.
1: Hayibo. Kodwa afanga nje namumthambo mina lana manje umnqanani.
0: Hey, uyadelela lo muntu. Hey, yabona mina sengidelele kwanele ke manje angisafuni lutho into ezongihlanganisa naye. Yabona lo muntu uyibhokolo. Kanti ke futhi nje uyachwetsa.
1: Ngiyakuzwa mphathi.
0: Yeah. I know him very well. Okunye ke nje angifuni ngisho ukwazi ukuthi ke nenzani ke naye bithi kodwa ke engizokutshela kona nje noma ngabe yini ke nenzayo ngeke phela ngeke iphele kamnandi. Be careful
1: mana mphathi ukushiswa yini manje lokho futhi ungathi khona nje indaba oyaziyo nje mina engingayazi mphathi kwenze njani.
0: Angifuni ukukhuluma indaba ye beauty futhi ke nje ezabantu ababili ke nje ayingena kodwa nje ngelinye ilanga uyongixoxela ke wedadi.
1: Ake sithi umuntu ubaphatha ngendlela ezahlukene abantu mphathi. Yabona nje mina nje akakazi angitshengisa ukuthi ungumuntu omubi.
0: Inyoka ivele njalo ke we beauty. Yabona mina ubabekeya ngami bengizothi qhala nje kumthambo ngoba kuzona lo muntu uyingozi enkulu kabe beauty kuchena.
1: Mphathi angiboni ke kwenzeka kanjalo yazi. Ngizoqhela kuye bese ngithi kwenze njani ngoba phela akakazi angone ngalutho lo muntu.
0: Kanti ke bathi abelungu it will end in tears. Kodwa ke edlana nanti inyama la usheshe khona sosheshe sambe ngoba hey uyabona bagolozile ukupheka ukudla kulomusi
1: ngempela isekulambekile kona bandla yo.

0: edelela njalo ugogi uma esephuza utshwala. Uchaza ukuthini uma ethi angihambe ngiyogigiza ngoba senginendaba? Hayi, ngathi umuntu usazofunda ukukhuluma noma engakwazi. Ngenxa yakho ugogi lo, uyena ngapha, unokuthula ngapha, ukhuluma azakhinwe amathe. Hayi, akufanele ngisithambise uma ngizogana kulowa muzi. Sengibonile, sengibone kahle. Kuba kushuthi ngaphenduka upopayi phela. Oh, naba sebabuye sigcawini. Kwangcono, umuntu meseqala ukulamba. Hey, nginesiqiniseko sokuthi bazodinga usizo. Ekhishini, kuzofanele ngiye khona. Ngiyolekelela nami. Oh, hey. Yeka sengifika nokuthula kuleli okhishi. Angibhuqe phambi kwamanye amakhosikazi. Hayi, anginendaba naye. Anginendaba nje. Vele ngeke ngize nginqosuke ndawo.
1: Aunty, Aunt Mangema.
0: Habe, ngiyaphupha yini? UAmanda phela lo. Amanda.
1: Hawu, Aunt Mangema, awusangibona wazwathuka bo.
0: Hayi bo, ngiyathuka impela. Ufunani wena la? Hayi bo, uma zondo uyazi ukuthi la?
1: Awazi kahle we aunt. Hayi bo, ngimenywe omunye umakhelwane. Ngiyintanta kudadu wabo. Yilo engifunda naye esikoleni.
0: Hayibo, hayi kuqinisiwe ngempela uma kuthi umhlaba mncane.
1: He, hayi mncane impela. Kodwa mncane unjalo aunt. Ey, ngiyaqala ukubona indawo enhle njengalena.
0: Eh.
1: Hayibo, uyazi ukuthi sengiyabona ukuthi kungani uhlala lana. Vele ke futhi wena umuntu osithandelayo ukuthula.
0: Hawu kumnandi. Uyabona nje usasho okuncane, awukawubona umfula wethu. Uyabona nje nina njengoba ngithanda ukuthatha izithombe. Hawu, ungathebula uzudini.
1: Awuzu Aunt Mangema nkosi yami. Ey, uyabona kodwa ngoba sengiyayazi indlela. Hayi sengibuye nje ngivakashele.
0: Hawu, ave ngingajabula. Hayibo, phela mina ngihlele ngingedwa lana. Akho umuntu wakithi ongivakashelayo. Ngisho amazondo aunt akaze
1: ezilana. Khululeka Aunt Mangema. Uyazi ukuthi ngoba sengibonile. Uyongithuka ngithi imemfu mina ngizobheka.
0: Hawu, into engiyajabula. Uyazi yini? Asambe siyosiza ngale kitchen. Khona ngizoxhoma. Ngifuna ukubatshengisa nje ukuthi hayi, nabe ninabo abantu bakithi.
1: Aunt Mangema, buka ke manje uyongibukanisa nabantu.
0: Hayi, ngiyaxhoma ngawe.

0: Why, bro? Sekuyisigawe lokuthi uyothola okuya sethujeti.
1: Hayi. Angiboni kuzodleka ke mina. Sengiphuze kakhulu nda.
0: Hawu zwemngalo. Uthathe ukuthola umbinga kakho. Uqoqa umlando phela wena. Ufike nothola bakho emcibhini. Hey umgaga.
1: Kanje gogo. Ungaphiki nami. Phila nami. Wabona kibazi kahle ke lezi zinto. Benza kancane. Uma ungophika nabo ungashonelanga, ungaphuze ngalona.
0: Uthi ke uphendule kube umcimbi wendoda. Lingashona ke phela phela ilanga libamba liyeka leli khehla.
1: Wathi bani into engihlekisa ngalo nduna? Wazitshela ukuthi usi!
0: Lapho kulele kuye la kuyena, bika nje inele simthole kalula kayo. Awuthelele umlobi usuphelile lo.
1: Wathi bani tatya goke? Sinomthunzi omuhle lesihlahla sikanduna. Kanti kasijoja kuhambelaso.
0: Hayi noma ungawuthatha angiyakwenze lutho loyo. Phela sisubambela emcele kakhona manje. Akukho oqala obuya lethethe ngamagama ethu kubani. Lutho!
1: Wakirisile mngani wami. Simncobile manje kuba. Asophinde athi ntente.
0: Avele angithi simbambe ngamankwahla lawo abuya kugolisa. Nangu mangemeza kapha. Na.
1: Ageze simbone umakoti wethu.
0: Oma kabahlokomvu sonela kapha bo. Hey uyasibona isitutu sasabo ntate. Azinhle kodwa izinto zabo ubona phansi manje ubona phansi.
2: Yebo gogo.
0: Lalela bengifuna ukwethula phela ngokusemthethweni komkhwena. Uyena ke umkhongo wakho lo mntaye wethu. Umkhongo omkhulu okushula namhlanje ke kuzofanele umazise futhi umhloniphe, okay?
2: Ngiyezwa baba. Sawubona baba Mkwena.
1: Dumela mangela.
2: Ngizocela ukukhululeka bandla bobaba ngoba nginesifiso sokulikelela amakhosikazi ngale endlini yokuphekela. Nansi nengane ngilindile ngapha.
0: Hayi kulungeleke kamahlokofu lokho.
1: Cha. Ukhethe kahle mngani wakho. Hayi muhle makoti wakho. Nesizotha.
0: Akakhulu. Ngithanda uboya wakho. Muhle.

0: Ya, hayi, cha buqinisile mphathi. Iyazehlela ke lenyama.
1: Uyayizwa?
0: Angisayiphathe edombolo.
1: Izweni.

0: njani leyo mphathi? Kwakwenze njani ninikana imali ngempela?
1: Hayi, it's a long story. Yabona umthambo nje le has no respect for women. Mina ke nje hayi. Angibafunde nje eduze amaantu abanje ngayi.
0: Amen. Yazi ke kunzima ke uma kuzothiwa ngiyeke into kodwa ngingazi ukuthi kusuka phi emphathi. Ngoba nje njengamanje ake khofuna ukuphumela obala ashiqiniso ngokwenzeka. Nami ke ngeke ngithathe isinqumo ngento engenasiseko lomphathi. Uyayibona le nto le.
1: Ngeke nami ngikuphoqeke wentombi. Kodwa nje kuthiwa kisala kutshela sibona ngomopho.
0: Hayi kabi mphathi, kodwa mina indlela okhuluma ngayo isiyangisolisa ke manje. Mhlambe nanithandana nje wena nomthambo. Manje niyangifihlela nilokhu nigudla nje igumi into engingayazi. Hawu ngizothini?
1: Kahle ke ntombi kandulu kasaqala uJesu. Mina ngithandana nobani? Njengoba sengathi inkunzi eminyama nje umthambo nalini. Hlakahlaka itshakwe egcwele ibuso bakhe nje.
0: Hayi bo, wazwa musha bo. Akona lutho ndomthambo.
1: Wo, phela love is blind. Yakho ke angilindele lutho nje lokuthi ubone ukuthi mubi ngaphela awena usavaleka amehlo ntombi. Uyabona beauty? Ngisho ngingasala singasala sibabili naye kumthambo emhlabeni. Mina ngeke ngize ngiqome umthambo. Never. Qome la sikhothe mgulu kuto nje. Angikaze ngicabange nokuthi ngiyunentombi ke mina ngitsheneke nje. Ngimangele nje namanje ukuthi ayibo. Kodwa intombi nayi, hayi cha unesibindi intombi ngiyakuvuma beauty. Awu nje.
2: Hey, my ay cha inkulu itebakwayo. Inkulu.
1: Ha kanti lutho ke ntombi. Mina ngifuna imali yami nje kuphela nje kuyena. Anyway. Asiye ke indaba yamthamba. Siphuze nabo utshwala onosokodo ukude yamna la siyakhona.
0: Ngisalinde ingane nje ne thank you
1: sicala. Awungathi yona lezo ngena khona kulendiseke.
3: Kanjalo ke umdlalo wethu uchungechunge osihloko sithi isinqumo ababhali uLerato Tuwe Ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoqwwe ngaphansi kwesonika Dolly Ogle olethelwa uKhosi FM.

0: Hey, Mr. Nala.
1: Sakhona.
0: Niyaphila bantu?
2: Siyaphila baba kanjani?
0: Hayi konde kwaze bajene.
2: Ah, wey sijabule.
0: Yebo.
2: Hey, umkhulu uzowina ile.
0: Hey.
2: This could be really good.
0: Yeah, ngaphandle kwathi bebe bayinuke.
2: Bengayini, babheke. Kodwa
1: ngikuzana. Hey, ayi. Urand kodwa lundala kaZulu. Ya, ngilongishe ngihlekela nje ibhola. Isikole, la ngihlekela nje. Mina kodwa ngihamba nabajabulayo
0: kuphela. Yeah. Awu madod. No kujalo. Sokhuluma naye ke la Mr. Nala, njoba singena ngeNkosi yethu lakho nasithi ke nje ke uKhoza FM. Luyanakekela umuntu umuntu ngabantu. Ingozi kethulela sithulakala kulokothe zinhle abamathole funerals nansi ndlamlenze phansi enkandla amandaba amaninginingana namaninginingana la

0: Kubonga mnandi kukhuzana mfumo mpongose la ayithi ke uma ningi ningana 17 minutes after 5 tyambamila ngaleyo shona ilanga leyo lahla kunini uhlelo wozana abangani bakho uhlelo lotshata kanye nosithando mtakanzuzu
1: 17 minutes emva kwa 5 o'clock isikhathi sakho njengamanje ke phela nje ngisho ukuthi ke lolu hlelo ke nje letholeleke lapha ke ngelokotho nje izinhle nje abakwa mathole funerals ke okumashi ngabusele njalo lokho soqhuphele liphezulu ke futhi ke nje lapha ke kuze ke wazi kabanzi ke ngabo lapha nje vele uxhumane nabo lapha ku 073 041 1600 noma ku 034 212 4007 noma lapha ke vele kuvakashele iwebsite yabo ku www.amatholefunerals.co.za amathole funerals serving the nation.
0: Njengoba shilo uthumelele sikasithumelele ke ivoice note sinawo ama voice note sothulele njengamanje la khona kumnyumlalelo wethu eso siqale kanje siyizwe ivoice note yakhe.
2: Sawubona wetshathu nawe sithando. Hey nami ukhona umzalwane owakwangitakula umntana nami kufanele ayo register eDUT ngingenalo ngishisent futhi ngase ngibona ukuthi hayi akayi. Hey wami registela wakhokha yonke. Waphinde wamlekelela naphakathi nonyaka ngakufaka lokho okuningi kuvela kuye ngithi uNkulunkulu ambusise akathandi ukushiwo akayena umuntu othanda ukushiwo kodwa uNkulunkulu uyamazi ngiyabonga sithanda ngiyabonga
1: ah kodwa Nkosi yami yazi abantu abanesihe bakusize ke la khona usudinga ngempela khona usizo njengamanje khona tshatha uMamzodwa Ndlovu la obeseleleke ivoice note ufuna ukubeka udaba lakhe manje bukhoma kukhozi sithi ke khona impela umuntu ngumuntu ngabantu Mamzodwa sawubona
3: sanibona sithanda sanibona tshatha
0: yebo sanibona ma
3: yebo ngumamuzodwa mina kumamthalane la sithi othazi hey muhle uNkulunkulu umfana wami esefundile iminyaka emithathu ewuthola uNSFAS kwesinye isikhathi angawutholi kwathi kulonyaka wesithathu wavaleka nya waphasa umfana wami kumnyama kunjalo wathi mama sengicela ukuqhubeka ngokwenza omunye unyaka wa 4 wayenze iaccount efuna ukuba iaccountant hey ngathi kodwa mntana nami ngoba uyasibona isimo nobaba akasasebenzi nami ngisasebenzi ngizokwenza njani Hey uNkulunkulu kwasho ukuthi umntwana omthandayo uNkulunkulu nasenkonzweni uyinikele.
0: Mhm.
3: Waqhamuka lo mama wamcocela udaba wathi lo mama khululeka hamba yo register. Hey one day wayifaka lo mama lo mama imali wasenda wathi sengimfakelile. Hey ngathi uNkulunkulu waze wamuhle waze wathembeka empilweni yami.
0: Mhm.
3: Hey wafunda umntana wafunda wamsiza naphakathi nonyaka awaze wa grade futhi esegrade okwesibili engilekelela tjatha engilekelela ngisho kuthiwa uya ku graduation uyene wehamba phambili ethi mama faka lokho okuncane okuningi kuzokwenziwa yimina ngiyambonga kakhulu lo mama sikhonza naye ngithi uNkulunkulu ambusise amandisele nakubantwana bakhe baqhubeke bafunde nabo bamthanda uNkulunkulu njengabazali babo bobabili bebamsene nomyeni wakhe
0: awu madoda umuntu ngabantu ngempela yabonakala
3: umuntu ngabantu
0: yebo sinayi la emoyeni njengamanje uMamlindo Nkala uMamzodwa ukhona la emoyeni sawubona uMamkala
4: yebo sanibona njani
0: sikhona njani
4: siyaphila nathi
0: awu bakithi nanga uMamzodwa Ndlovu lapha akawuvala umlomo ngesenzo sakhe sihle umelekelela ekuthinini umntwana wakhe agogode esikoleni
4: ay ngiyamuzwa umama ngiyamuzwa bakithi ay ukusebenza kaNkuluNkulu kwenza kaNkuluNkulu nje ngisho njalo ukuthi ay nami koko konke kade ngikwenza bengikwenza ngilekelelo uNkuluNkulu
0: Mm-hmm.
4: So nje ngiyabonga makukhona abantu abasizakalayo ngesenzo sami
0: yini lekukhuthaza kangaka mama uNkala ukuthi ukwazi ukuthi welule isandla mangabe khona osuke edinga usizo
4: elweni isandla kubantwana abafundayo yinto nje ebilokhu ikhona kumina ngoba mina ngikwazanga ukuthi ngithi ngiqede umatric ngikwazi ukuthi ngiyongena e-university kodwa kwakuyisifiso sami esikhulu ukuthi ngingene e-university kodwa ke ngeyinkinga ke zama finances ngaleso sikhathi angikwazanga kepha ngakwazi ukuthi la sengithola khona amasenti khona ngikwazi ukuthi ngifunde so kwasenhlizweni yami ukuthi whoever odinga usizo lokufunda uma ngaba amandla nginawo engathi uNkulunkulu angangilekelela njalo ngikwazi ukuphosa isandla so nje kwaba yilokho nje enhliziyweni yami ukuthi uma ngabe kuwukuthi khona umntwana odinga ukufunda ngikwazi ukuthi ngiphonse isandla ngingabheki ukuthi mhlambe ngibekele abantwana bami noma abantu engibaziyo basemndenini wami kuphela noma umupho umntwana engizwe ukuthi udinga usizo lokufunda ngikwazi ukuthi ngimlekelele
1: Mamzodwa ngiyazi ukuthi usuke wambonga vele uMamkala ngaphambilini kodwa njengamanje ngicela ukuthi ke ukhiphe nje okusesifubeni umbonge yini othanda ukuthi uyisho kuye izwe lonke nje lilalele njengamanje
3: Mamlindo sithando sami uNkulunkulu uyangibona ngiguqile la ekameleni ngithi ngiyabonga nganya ngiyabonga sithando sami Ngiyabonga owangenzela khona. Nkulunkulu akubusise. Ngiyathoba, ngiyathoba kakhulu. Nkulunkulu akugcine nomndeni wakho, nomyeni wakho nabantwana bakho. Angikhulisa aphinde aphinde iminyaka yenu. Ngiyabonga kakhulu bantu bami. Ngiyabonga. Nkulunkulu angigcine egameni likaJesu. Ngiyabonga.
0: Oh bakitha zamahlela amagama. Eh ngicabanga ukuthi uMamkala uyawezwa amagama amahlanga akavela kuMamzodwa. Qhubeka nokubonga kangaka bakithi. Sengathi uNkulunkulu ngaqhubeka nje ekubusisa nesandla sakho lesisiphayo kwande bakwethu lapho sokucaphune khona ngane yakwethu. Ngoba ningamakhola nanku umbhalo lapha sithandwa engithanda ukuthi ngidlule kuona nje ngoba ngiyayizwa indaba ukuthi suka enkonzweni bakholwa uNkulunkulu umbhalo kaJakobe 2 verse 26 uthi njengoba umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokholo ngaphandle kwemsebenzi lufile so ke wayekhuthaza la uJakobe ukuthi ukukholwa kufanele kuhambisane nemsebenzi emihle yona le msebenzi yokwelekelela abanye abantu ethi ungathi mangabe uthi uyikholwa kodwa umfuweni alale engadlile ukhona aluhambisane naleyo msebenzi enjalo ukukholwa yokwelekelela nokusiza abanye abantu uNkulunkulu anibusise bakithi siyabonga Mamkala kwaze kwakuhle bakithi siyajabula kakhulu
4: Siyabonga kakhulu ngithanda nje nokubonga umnyeni wami because konke lokho ngaba kwenzeki kube kuthiwa naye akanaso isandla esivulekile
0: ngokulalela
4: uNkulunkulu nje ngiyambonga nje kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ngike ngibikele yena la sengishoda khona mina ukuthi nakho ngiyashoda lana angilekelele afake isandla mhlambe ngaphezulu kwekade ngizokwenza mina so nje ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ambusise njalo amgcini
0: mhlambe ngathini Gwijo kule ndaba emnandi kangaka esizwayo njengamanje sinobabunala lapha emoyeni bazalini ngamangali manizwa nje ukuthi angibani lo sekhuluma cha sinobaba unala wa Mathole Funerals okuyena ke umsungulu wa Mathole Funerals abangcwabi futhi ke baba xhasi balengosi sikhuluma ngayo njengamanje mfethu ungathini ngalolu dabo lohle kangaka
5: asibingelele ku bazali bobabili ake sithele nje sithi njatha sibonga ukuthi osiziwe aphumelele bala abonge osizile bese sibonga osizile ukuthi asize ngoba lengozi yona esiqhuquzela ngayo ukuthi njengabantu masihleli emphakathini especially endaweni njengamasonto ngingikholwa ukuthi isonto fangabe linesikhwama lasifike nathi noma thawson khona siphose khona ukuze umuntu ongaphathi ungaphela inkonzo yeneqoqa abantu ibafake ngaphakathi ngikhona ngabe ngabe bayahlupha uma bese sokuthi baqoqile ukuthi engabe laba siza khona umuntu angaphinda bese enkonzweni aphinde futhi

Ngibingelele Limpo kaDlovu, igama nguSibongiseni kwakwaMsani, ngilaha emalangeni ngitholi laha kaShabalala. Ithi mina ngicela nje ingoma kaMdu nethi uMazola. Ngikhumbuza kudala ngisahlala kwaMgaya lapha eMathafeni, umuntu nje esazingela ecupha kuhle iy'nyoni nje enza yonke nje lo msebenzi ufana umuntu esamncane. Ngithi nje ngikhumbuza zonke lezo y'khathi, ube ngathi zingabuyi. Kodwa-ke ngithi hhayi, ngicela ukukhonza kulaba khonza kuSibongeleni umfoka kaMkhwani kaMgaya nakuSibuse umfoka kaShizi kaMgaya nasey'nsizweni nje zonke ezilandela ubahubi. Ithi nje hhayi, angibonge mfoka Dlovu, thank you.

0: Right, isikhanda kanjani silapha ke imizuzu ngamashumi amabili nantathu ushayela ihola lokuqala. Ekuseni. Ohlela kulala noBlamlindo umfana kaNtombela. Umfule ngophuza ngiphuza uGeorge mawuthanda ngathi umphela ndaba. Le kwelakithi enkandla. Lale ke sibheke ukuthi bani futhi omunye elapha ke esimthola ngapha emsakazweni omkhulu Khosi. Sawubona semoyeni. Usemoyeni sawubona.
1: Sawubona mahlabu njani?
0: Sikhona futhi sikhona kunjani?
1: Lindo uhle Ntombela ekhandla.
0: Yes, Lindo kuhle Ntombela.
1: Ukhuluma nomakhanya eshoyo kaKhosi iKansela laphansi Khosi uKhosi zingwenye.
0: Mm.
1: Yaleya mfana wami. Bazigebeyi, kusho mina ke mlaywe, bazigebeyi bey'moto. Imali yomuntu okususa ephansi, ngiqashile mina. Masuba ishaba nti imali yami. Ngoba baphathe ibhanti le baziyigola ngithi. So thini-ke mfowethu, ngoba kuqasemele nzinto yakho, bazigebeyi, basikola mfowethu. Uma uqashe imoto eyami imali, bazikususa ephansi mina wena. Kwami imali yakho nganginika mina ngithi. Bazofuna nini mina ke manje ngizokujola abantu imisizwa kwena manje basikole bazigebeni ngibihle ngiqinisa ihle ngiqinisa bazigebeni ngayela ke mngane wami ngomahlobo yaleyo Ntombela kusho mina futhi akusho wena esibhedlela ekhethi riput siyalathi impela kodwa siyabayenza kuthina amafayili walantu akuthi shone phansi ngicela ongqongqoshe kuyabahambe besibhedlela esalivese ekhethi riput bangisiyahluphe siyakhala siyabhalwa akwenzeki lutho nesiyacela balapha impela ze benza thina sibhedlela ibuhlungu ibuhlungu babonto enze sibhedlela mfowethu
0: mfethu siyabonga
1: yokungongqoshekekho omuntu ungongqoshekeke kebekhona usho ama-ambulensi ayahluphe ugelelwe umuntu uye engolezane awunako uyiqashimelulanje umuntu ayiayiayi usize siphethe uhulumeni wethu ngiyabonga uyabonga ophileke mfowethu ngiyabonga
0: thank you mfethu siyabonga sibheke omunye ngapha okukhozi sawubona
2: yebo khabelani siyaphila
0: sikhona Nkunzi kunjani
2: Hayi siyaphila siyaphila mfowethu usama ungubana lo ixoxa lendalo ngila eJimistin mfowethu.
0: Le right eJimistin.
2: Hayi sibulawa yikubanda hey kuyabanda ndoda hey kuyabanda la.
0: Hey kubanda nkalo zonke.
2: Hayi simo sakhona mfowethu.
0: Awuzoya ke mfowethu kuthini kwakho kuphawula la?
2: Hayi karabo mfowethu ngihambisana nabo laba abalalela bathi cha umuntu oqasha imonto imali yakhe ngoba lento ifana nokuthi mau hayirisha imondo like nje emagarage kanje don't yonke into ezobhekana ozobhekana nayo ezobunika inkinga uzoripota nawe ithathe phone imondo so ngiyacabanga ukuthi baqinisile mabethu cha imali yalo suke iqashile imondo nami ngivumelana nabo intwana mfowethu ya ngiyabonga kakhulu thabela kithi ngiyajabula ukuthi kuzangalithi laphana lelingena babathi umkhasi mfowam tshala ibambe kanjalo mkhanya nyazizizigi zakho ngiyabonga kakhulu
0: thank you fethu siyabonga right nakanjani elafaneke umsakazo uKhosi FM mhlaka 15 ke lamhlanje kuya laphana ke njeke uMay 2026 sabake ngofast lane tshela kumuntu wakhe afasa ibhande drive uBlamlindo manje elafaneke umfoko Ntombela uhlela sithi khona kulalo sithemba ukuthi unathi ngalesikhathi njengoba masibheka lapha ke njeke isikhathi sibheka lapha ke ku 2 o'clock nakanjani khona lapha ke ingosela sithi khona nakanjani ubani ke ozala namhlanje la khona usifisela khona abantu ebusuku lokuzalwa lapha ngalesikhathi kumsakazo omkhulu uKhosi FM samba nje kanje ozisha laphana ke njeke u 3 o'clock right mangabe ke into zethu elaphana ke sikanje I guess siqale ke ngapha bese sikunikeza ingoma.
3: Sindizela phezulu. Aziko nezike ezisilandelayo.
4: Eyisho lohamba phambili.
5: UKhosi FM lohamba phambili. Uhlezi noMlindo Kuhle Ntombela. UKhosi FM.